0: puni i ono whakaau ki ai, ai polo kalamanga aweni. Ma ai o ngonga le te o me televisione tonga, ko aru i tea tau kapo.
1: Na e viringia e palasi i whaatu i e fuka o Pilitania i e whaatau fulo fola ki ene a whio, King Tupo Wono, ai tarawhika o lahi kuia o Pilitania ki Tongani aia ko His Excellency Keith McMahon. Ko he whaatau fulo fola eni a McMahon ki ene a whio i he topole lulu kuia ko o si ko hono whakahoko atuia e ne tohi whamo o ni ngāwe pe i loa i lea whakapiritania ko i credentials ki e ne a whio. Ko e whetongi eni e McMahon ai talawhika o lahi mālo lo koia ki tongani a Piritania ai ko Philip Malone hili ka kato i ne tao ngāwe i sunepe o e tao ni. Ko McMahon ko tao lahi foki e ne ngāwe whakadiplomatika i o na whunua ma e ngāi whunua la lahi e to pleanga ayana ni ngawe o fisi ki muli mo kominiweli he tahi wawalwalo. Pea kone osi ngawe eni I he lakanga whakatiplomatika ma olunga ma e ngai whonua lalahi o kawe ni kiai a Afilika, Europe, Asia, Peheki, Amerika, Tokelau. Na e ngawe foki ki muini a McMahon ko e te koni talawhika o lahi a I he whanua e oa pe au hoko e ni ngai ngāwe ko e ni whataki ni whahoko ko e ni ko e te koni lahi a ke e ni whakahoko whatongia I to ngāni ma aho nao whanua. Ke ke he I e ne pehe ukna amanaki ai ke hoko hoko a taipe e ni ngāwe o whahoko ke lalanga e pe pe amu whaivia ai wāwhinga aki ko ia ai pureanga whatahataha pe Piritania pe moe pule anga tonga. Ua o tu unhe kabineti ke kaniseli ahono sublist pe listi funga lisi e he potu ngāwe medek ae konga matatoa mihe kauta uhila na e tuka ngalahi e whimea ake whalea lea ke kawi ngani aniafi e mahino kukaka toe ngāwe ka akutua I hono hofi. Ko e whikaiki ke tala noa ko ia ke hoani mo popua aho.
2: I he whimea ake e whalea lea aniafi na e ohake e ka wingani e he whawhawhunga kakai o tonga tapu fitu, piweni piukala, kau hika ngahi tala noa me ngahi o ngongo, whelawe i mwe wā e tō taha mau api, mwe lisi e he kau taha uhi la, mwe pot ngāwe meire ka ai ko ngā kele kele koe ni, o mahino koe ko ngā kele kele i matatoa o kēne a fio. Na e whamala alai e pale mia no pele whakawhanua koe ko ngā kele kele, na e lisi e he kau taha uhi la a tonga mihi ene a fio, he tā ngā whi taha nima, pia tō e sublise he potinga o me rek mihi kau taha uhila I he wā whi taha o no. I he nea o mai ki he tā ngā no wa whā na I tanu pōwai e langa fo o, a e potinga o me rek ke ofisi ai, a e ofisi fua whanua ki onopule I ai hokoko I aha whatamaki, mo e wā whamatala ea a tō ngā. Na e whamala ala I ai palemia, oku kei whai e ngā hui whakalao ki he kawe ngani, pia kō kanseli le vai sublease e he meirek ai kō ngā koe ni I matatoa, kai whakatatali ke kakato ai ngā hi ngā hui whakalao ki ai. Kō kakato ai langa, pia na e whakahae palemia, o ge e whakafuafua e hūwhi e whale ngā hui whakau koe ni I septema pe o I tau ni.
3: Ko whima pe ke whapapau I, ai ngā hi moni mea whakau aki pa moe, tō unga ki ai api, ko e lis ko e nisea na e lis hia e kautaha uhila I he wafe taha nima. Pea na e sapu ia I he wafe taha ono. Sa plis I he meite ki ai konga api ko e ni tuku ai pea langa ai meite ki I he wafe taha ono. Pena e au mai ki he wafe wafā. O whakalahi e saplisi, o whakau mai ki ai, ai konga koe nei tuu ai kasa. Te au mai ki ahoni sea, nei tutuni kapneti, ke kanseli ai saplisi, kai whai ha whemaino aki, na mwe mau api, ke tuunga hono kore fo ou. Ke whai halisi po ou e funga o e mautofi asea ai konga ko langa ai me te ki, kai oua e hoko atu ai saplis, ai mei te ki i he funga o e lisi

ma no ko ni e ka nga tu nga ya nga le le ya si o ka tam bi tu pu pa ma ka ta lo e ko lo ko pin ko lawyers o la ma o atu e ta pro kala ma ko fi fi ni la vita o e fa fa tu nga e ka ta ni ke fi o ho nga fi ma o fi la me mo fi ma o fa ko fo nga fa la o pe fa le fa la o pe fa mo na ofisi wo fa ka ba i me ri po ni pe pe ki Brisbane ni ko ta lo fi tu e Mala e whakalao e te whaki koe ke lao ia, lao ke ngai mea whakawhamiri pepe ke lao ke ngai mea whikawa ke pia moe tutongi hoho i. Iho kai ngā tonga ke ngai whaki ki hao whia mao tokondi whakalao pe whale i whakalao. Pitu utaki whakatonu pe ke sio ka tame tupo mene kau tahalo e koe ke pinuka lawyers. Ihe telefoni koe noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Whikako ia noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Ko au tonu pēko e nau ofisi e whiunga waka ulua ki o e whika walu hiwa ki e hiwa taha o e hala pēu ti i loto pēu wot. I o koe ngongolele ia a sio ka tami tupo, mo e nekau taha loia ko ia, ko e pinnacle lawyers. Ai hoko hoko te tau whanonga nongo lele ki e whiwhini, ko e kalanoa maari e ia ki a porikapi whoketi, mo e nekau taha ko ia ku iloa ko e Pacific Connect Proprietary Limited. Io kainga tonga ko lawi tau e whaifatongi a ae kautani ke whā o aho o whāki tonga ki he whāmiri pia moe kainga. Ko e winga e Pacific Connect Proprietary Limited ko e te hoko taki anga pe ko whetu taki anga ia o e Pasifiki moho tapa pe o e kolope ae whaifatongi a e ae kautani ke whiau aho o ngai whie mau. Ke ke ngai whakai kiki o e taimi te pire o e follow a waka ki he tapa pe o e kolope. Pēwhoki ki hame ke whao ai a ho o uta mwato e whahainga tokoni o ke whemau ke whare i mwatokoni i koe e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited pere wataki whangatonu pe koe ki he kautaha e ngahi whakaigiki ki a William Higifonua Foketi i he noa whātaha nima nima o noua walu taha walu whika koea noa whātaha nima nima o noua walu taha walu. Tiko porika pi Foketi, ihe noa whātaha noa, taha whānoa, hiwa whāwalu, whika koia, noa whātaha noa, taha whānoa, hiwa whāwalu. Tiko autonu ki he warehouse e whika hiwa whitu o hala Deakin Street, Isiwa Water. O na ngāla Foki, na e ai ai uwhi, pia mo e Kumala, pia me Brisbane. E koe ki lawe upe uke i toi, koe mahu inga taha pe, ki whetua ke whangatonu, koe tuia ku wholoa ene osi ana, kai wakai elema na aku uke i toi. Kaikei koe ngongo leia, polikapi Foketi.

0: Yani saya rani bula bina kata lemai na turanga marama dorobo ngene lewa ke ke munina lalai na lobe biti es maten tue tolu. Esa na itiri kava oni saba kati uti ko ena bunu lebo ngo o siterelia. Ena mataka bina ni kua ena bugu ni benga ravi ena mataka bina ka indindai ha usaba ka ndara rama tuka ni kina. Ibe ke munito dho sara ena bugu ni benga ravi ena singa bina ka ni kua. Ya ena mataka bina ni kua ena sana ngole sara ena nonda ibanga baka yalo. Masula kita litingana nonda ilago lako ena singa ni mataka. Kia ndana ito kei ena sa benga ravi tiko ena mataka bina ka indindai. Kena bayi singa satu yang matanda. Dan dua bahan ni nak pakai lebu ni rendah. Ngan dia boleh tiko mai. Nai telai ni kalau mana nanti pun nol mani mai biti. Karena dua mai pakai tapi tiko. Ena salah ni kakak murakiongo. Ni radio 2 FM 98.5. Nindo mai biti SRNE. Ya mata kami nani kuwa ena nanda bulang itiko ko natal talaga si Philip Kesa na secretary level ni Assemblies of God may nanda banuolo may ni may viti kay tal talaga si taliti ko nga value tagitiko ena Transformation Church ka tiko may langere ena sino mata kami nani kuwa endasana pa kaya endasara manda bital tala niyan pinaka tal tala
1: isahan do pinaka Satu bawa bila bila tiga bawa turang yang nama tak kendi tay, tau kendi bagi kendi kendi sama. Nee ada ni nonde turang uci suka Kristo, kando kai ni rau niu, uambau ti meu, una botawi kendi indo ana nonde ite kita ke bagai aku, saya wanga ni sing kendi tay. Kando bawa bila bila kata kina, nana muni dibuat tundeng ni cukup nana domu ibiti, serene, au kerem entar dua rau nama masuk. Kima misadu baga baga bini binaka na doona mataka vuhu. Sa baga vuhu ina nomu ni Loroma. Kima baga bini binaka taka na nomu ni Alondina. Kima baga bini binaka taka na nomu ni Vimaro ina ni Mamikalo. Kima baga bini binaka na nikima mitu na nomu ni Sarau. Ena buku ikaristo chisu. Kwa ya wani talame ma imate na kovelta eka sanda vila nona na. Kima misara ni dhuru ndondo ya ni mikimi kathi hapa tama ikima amena mataku ngo. Kima miwata mbora na ngona ungo waka sureta na elomu ni nalo tambu. Shulia na ngalala me wosa sarabi ikimami. Kena rarama ni dino na taudha wane elomu ni wosa. Sa iwanga hapa gayalo elu ikimami. Kima mitumbu ka marwe na nomu ni sera usamsoba na rarama na nomu ni wosa. Kima miwata mbora na ngona. Kalau tak faham, lah faham ni cisu, lah ni mami turanga, kan ni mami bangbula. Amen. Dan apa kasam orang nunggu menonton, ni fesuan yang kena waserva, tiki ne indua, kena tiki ne rua. Fesu waserva tiki ne indua, ne tiki ne rua yang bangun yang kena romo. Kau yang gua mebakan nyusabi subitu yang buku ni turanga. Asa kiri kemuni kena bagan bimbi, muni bagai toba taki kemuni ena iwal-wala, sa kili-kili kina itutu oni sa kadhibi kina. Muni ndau ya lomol-molung sara, kaya lomalua, kanda wosota bagan dende. Dusi maka na nomuni lolome na nomuni ndau veidingomi bagai kemuni. Awili rawa baga wana nondale soni. Paula e volo tiu kaya ndo na korolebu me efiso. Karando kaya na kia nanda urando wagandiu dhe na iwola. Ni wasia ruoko na wasi ni wola. Ono tiu na wasi ni wola. Ni efiso. Na mateni wasi wasi. Ma ina wasi ndua gina wasi tulu. Kaina ka ni wola gina o Paula. Na iwaga vuburi. Se na iwala wala e kili kili. Me mbula kina ndo na tamata se na itutu e kadhiwa kina na tamata waka mbauta ka waka tikoriko e kina na kalofu e na matenye wasi tulu na wasi ni wala ni adho mai na karuwe ni wasi ni nona ni wala wasi wa wasi lima wasi ono sandara idhe kina nona mbula ira me feso na korole bungo o ira lutu mekia mera kakua langa ni maro taka na itutu e kadhibiri kina ni rasa nubi ni kalou, rasa waleka na buka ni nrani turanga waleka wana kalou, rasa meoka mera wakambau me nubi ni kalou, na vikakeku e thabuta tikuma na mateni tolu na wase. Enga yadome na wase wa asa ma imboleiri kino kwa, kakua langa ni marotaka na itutu ni mbulo kadhibiri kina na turanga, o Gesù Cristo. Non mi venda un bulla tagli che non bulla, se mi venda ietico, nei valavali, chili chili, kaya, che nei tutu va l'uvenicolo, se tutu va tamata lotu va Cristo. Venda va che tova te chi chieda un go, na va casa mona numa, mi vota vi chieda e ne segni dei dai. Bova rotto pulle, che so, mi rieti che nei valavali, chili chili, kaya, che nei tutu era sacca di vicina. Ongo e baleta sarchunga ni vina kato pula. Me vagarite ki e fiso, ne yale alundire ni vagambau di Karisto Jisu. Baleta la korreta so, e kaine ki ni tigu ki ne ndua na kai kile I uruwura, me uudha utele kena vosa vaga Britannia, one of the seven wonders of the world, na kaluwe lau itayana. E tigu ikia kanon ringandi ngandi, ni ralago mai Roma ki kornida, raduru me fiso. Era dure fesso ora sarando mi tao che la roba da che sarà lo sono era do un ciuco che ne doni che le ne wanga carando mi ciuco che ne do un recchio magari una lassa che non bulla di calungo da caluelle o italiano sarà che un bullo che ne sono solo lutto che da cosa ciuco paula credo che mondo un dosa tao se dosa lui ne calo san bimbi e na corre fesso o ne san lutto mo magareta ne ala alundi de bagambauti Cristo ti sugondo na bolen bolen weekend e a me e fiso weekend na bulo bulo Australia ki me na bulo bulo me biti si vien na bulo na bulo kina na bolen bolen ti kono na da magareta kanda makana ta kana vesi na to ko tara na bulo na I wala wala e kil kil kai ni da san nona na turano ti su Cristo me va kai da bulo ti ko polo dole una ngona da do marota ka nei tutu nda sa lumini kalou, nda maruta ka nga avi kakede, e vaga e varu vi kenda na kalou, kanda ngule vaba ni chiko na kena mbula. Ka samboni rike ko pole me efeso ko mambibi na Korea, balete ni sandou vede ira na tamata, mera mambibi tamata lutu, mera ni rambula tiko ni duana vunua, e vaga lelevu teki kina se nga lala tu, ni kena roni li vizinu tamatelanda, cha bimbi wana tamatelutu, me vagarita kati una yale ya lundi ni ni vagamboti Cristo Jesu. Nandundu kutela nga vikenda, menda wiza, kambulataka na vii wala wale nimbula maongo, vizi tuka ni wala wale nimbula, mena wase ba, wase lima, wase ono, una singtora keda, una vetora nga vikenda, etolu na I vagarau nimbula, zahuta sartuka iki wapa ulo. Ninto lama na wase watu nukwe, ayo sabi sutungwa na mbukuni turan. Ia, esenga nga ni tarubia, mbule ike muni tiko. Muni mbule ike muni, muni, baka itongo teki ike muni turan, ayo kere ike muni sa nga mga bibi. Ndona kere kere sa lago mayalo ipa ula. Na bimbi ni nonde kila na kamatulutu. Menda baka itongo teki ike nda ni wala wala sa kili kili kene tutu enda saka divikina. Kamera nda rao ni nda magarita ke kila na yalo na yalo dina ilutu ni Jesu Kristo. Ke waga indua e na waga na sere ni matana ta ke waga indua e sini magarita ke. Se indua e waga vahala na lutu ni wa Kristo o kena kata mata lutu. Bala tini te sini matana ta ke ni kena bulu. Ngo embuli iru chuko pula ka umbuli ike ta tala chunga. E na mata ke india india ibi ke muni na miwa kani. Ni waga tunda ni kati ume tulu na iwala wala ni mbule kai ke ako pula. Tuna bango kene bola tabu kene matai moni ndo yalo molu molu musarea indo ne wala wala ni mbulu ni lutu wa Kristo me matana kake se me wagaraita ne wala wala kili kili me nda mbulu kina kako pola me nda tamate yalo molu molu musare na zaro na matanga li mbulongo doro wana kene wa mazala me nda ndo kouti kenda sombu sema ni waka vawa na lewu ni vika nda sarawaka senda tu kena, senda da kama. Nda u tobo ni tamata, mendo u vea rongo kalura ina kaya da kama. Yo paulo tuna ko nita sa, ni Cristo Jesu. Na yale alu dina ni lotu wa Cristo, na nona rao ni kuti koi sumbe ndo na tamata. Sema ni wakadhamu na perwa, sema ni wakadhamu na leo ni kaya tu kena, sema ni wakadhamu na kasa da kama, menda nda uliza menda nda kauti kenda sumu tibana. Tuna kwa mundo ya lo molu molu musa. Kondo na mbole mbole liu. men da mbole tak ka wa lebu lebu na kulu e na vinga ole ke na ba men da ka tu na kausa me ro tu tumbo na kausa to ke na sera kausa ka sara on dun do la na no na bi wa ko ko te na kulu na na lo lo na kulu no na shulie tu na kulu ni se un bulo me wa ya ro ki na di ka bo ka tu ko polo na ya lo ya lo to ma to lut kili kili me to ma te ndo buli do me ndo ma le bu le bu ya na kulu e na bi ka ke di no ndo mu e se na kini ndo ndo nu me nda rei da sombu se mbeda en duo tele se kambe ke di a doma se roba ta na bi ka ti ke ta go do ta na ma ka sa mi ku ti ke ta go la na ndo ndo ka i go na ka e ta to ke na se na ka e ta roba ka ku ndo mbi di no ta na ke ma ka re si roba ta na ka e ta sa roba na tomata e dendai sa ro ndo mi di no na mbu na ka ombo sa le una ka e roba ta le una ka e to ke na le una ka e ta ka sa ro ni rida sobu sembeva en due tali ca se gambe che ne dopo le tagne di caorovata se te che ne se da un tutto pur se mentre conti che de sobu che va in dove va le lui le va le lui to do la natura Solomoni na matelitune che no va se vuol dire lo subito in da willi che ti vuol dire non va le lui to na quella cosa. Dino mangana ni tara dono vale limu me nona vale na klu tara tara ngai dono na vale limu ya tara ni ka ke duo me don do kai ko solomon ni li tara o te vi tara tamana as tu no bra ko si tara na vale sanga li so il solomon na lu ver ya na vi ka ke de vaga for ko somme o solomon sota vi ka ke de vaga for solomon sa vaga le bu le bu ya na kima na klu e nona lo mangani klu che mi ne vio cani e da roca tu che ne dico sai a tutti che non ti contendeva che tu una mattina corrida e che non va sentir il clima ti ne ti ne go paula e bolletta la dicevo su mi corre tu qua la nonna non lo manga ne tu sai a tutti che non lo tu e te dai c'era non ti dico e te mi salvo manichetta la tu va a rotare tu una cavichetta marro che tu e one novi che tu sa tu non mi chiede menta ma come lo lungo ti chiede men da kauti ke da sum gone ton di le ka ti ko paula ni ko sa lube ni ko lo sa ni ka riso di su sa bimbi mo men da kauti ke da sum se me ni mo da na vi ka tu vi ke da men da do kauti ke da sum bu tu na ka ta va le bu le bu na ka lo ka tam bu ka bu sa le da rei da rei da be de tu se da ta on do ka en dua na non dei toccare se do ta la na ka automata se do ta le na non di fa su dina sa mi bitti le bicchetta non tu dice qua un guardo nei bala bala e non do le metto va che to volte che chiede chiede e la bingone muore o vostro tu di qua o se la nicchia la se la dava nei bala bala nei lungo e la vi cauto che la nangono sarà nuovo sarà ronde che ni una numero ne ho sarò te la non cuco una tu mu cavi chiede ni clora non lo lo me ma ro ta tu la cavi chiede sandun dun me nisna wa na paga bini benaka ma ta paga lebu lebu ikwa ena venga una kevera sengola na ninda ya lumu lumu lumu ka o paulo ni karuni wala wala tu na mabuka ka ya o malu menda ndo ya o malu ka kuanga ninda ya lumu lumu lumu sara ndo ya o malu a kalana na zaba na mola mola limbu longo mona kelmera mbali isengin ndo ya do maka suri na wi kalele benda sanga ya na mabuka lalu kau pentingin nak kelus itu singin itu tuna sandali rawat anak kalim sen endo muri soni kalau ni bul sing itu ada maksuri endo muri bukan malu ni tutu beso merau ni dia doa ya ni nama nu adzir dari ni bul kau yang kau tunjuk ni dia salut tu nama tanah teh ini bul bang lutu dua mondo bukan tonto kanga nak kelu kena kerua kakuni bukan riri kakuni wa kusa kusa takai do na kan lo mumbula ena ken do ya mo na na ngona na ngona na kalo e tam bulo tungo do na ngona to tor ka ke na sa to tor inda ve ka na sa sa tu na instant food inda ve na ka ta manda na men da wa ko ta na na i bolo sa tu na instant post na u do do ju na sa ta ta nya sa ka ke na sa to tor to tor so no na to tor ya sa da ve ko ta mai e la kai do ma ruta na to kai tu ba go po po le fe so rida ka ko na ni do ya lo mulmulu do ya lo malu ta ka ku ni va ku su ta siapa keriri tak kena wikan yang nomungula. Enando ya tu kira sana kai sen dan nama nita wa kusukusa na wi kai so pundo ni menando la ko ga manlu ena mati le ngona bune wo si tu la ko ga manlu ti ena mati le ena ga ya fo mai na no no botela klo ni no do wi tleli me vi mo torre de ta ki do muria en do ni tu tu e se ni tu na ma ga suri sa ya ti na ono muri ndo ni tu tu ne tu tu wa tu wa tu ki na ngono mbole mbole ni ndo wa to ri kenda na klo ni ndo wa ka tra klo na reza ni wa ro ya wa ndo wa ka tra wa so na tre tre do ro mo me ru re indi me ti ko na non da gara wa na klo indi me ti ko na non da bila ka ta me to muri tu na klo se se ko ya ka tu ki ro wa ko po ya lo ma lo ne wa wa lo ngo mo to ma ta lo ma ka ku ni wa ku se ku se kaku ni waka riri ta kendo na ka endo ndo ndo menda ndo la ko waka malu ti ka ni matri kalu ka muria waka malu na vei ka e tuwa na kalu memba leta na noba mula oni ta kendi sarawa ni mboli kendo ti kono waka sa mongo menda helo molu molu kaku ni mbole ta kana ka tuwego waka ni shwe wana kalu meno na la vei vera na waka mbili mbila waka molu molu mbute ki hiko e au Dorwa mulu mulu tiki dorwa linga kau kau ni kau. Kini kau dorwa kau kau kau kus kus tak. Dorwa raga mau malu. Enak gaya apa mai? Enak gaya apa mai? Tahu sama itu orang tua ni tu tu mau bunyi wali bunyi lutu. Dia sebut so gol di bete sini. Asingi apa mai? Walanga. Eh apa mai? Nanti muri ni tu tu muri ni tu tu. Muri tu malu. Nanti tu ni raki. Nanti dendre. Mau tak mau takka. Na vituri rang ni vivo na tendre enda na kurumui na na na na na do ube vituri rang ito na ko ena makakene riko ete indai so na kalele mo tatara tango tiko so na kao na numa mesaya dhwa kusukusa wama malua kakuli wano kusukusa kakuli mga riri itaka toro wama malua na kama tena klu e kilapiko kwa ena kake vivinaka vikenda ena kena ngauna ntono ena sulia kwa ena sulia kwa au sengar mi kaluma ena vida sanga ula baksa tutur sanga ula baksa wati sanga uti tonga ango emba ki vida na kuta ura tiko na itu uti umba ke membelea ma na vi emba ki keda rosa na bulu wale ni tolu sula mbela na vi turi lagi tiko mene kalu sivi lagi tiko na mbula maka rute tiko ki na itu uti umbo ka so na muna sandale vina kate mandado wa kusu kusu eniki wa tatou na kati kopole mene doi alomanua da elo molo molo sara bata na kalos ni buri buri kaya ni kake dan tumbul e taka may wala kake de elo molo molo mukila kaya ko ro met elo malo kalo ikilatu na kake de elo mo de no varro ti ni kwa rere sa masula ti ko na ka lebum beka do na ka o tatara ta ti ko o be tatona ko bi ko na ka bu para malo elo malo ke me ba wara ka ba malo na no no na kalo kalau saya ni dua ribu agak diri ini, aku yang sulit di dalam itu, memang kahana kasar ni kita tu, enak nona ngauna, kena nona salah makan. Kini tu, cuma udah buat bikin diri ku, tu nama aku ni baru tahu, kandau usah tempat dende, dah usah tempat dende, gua nak kena bal-bal, mendau tiku nak usah tempat dende, enak nona muri apa kemaru lebih ka, enak nona kahana era non da pura ma i vecchi autorici una roma luo mo cacco gli va cusa na na una ya e le tura mo por mo so che mai le ti cusa na non da wow ati da mo so ti o cacci con picchetta ninguno to toro sandambulo che no e la to toro na dica che sandambulo non mo te la me lo to toro te la no ni calo da sala ma calo se na calo e tu me la tu lo ritu tu tu vuoi che la nona me sulle weekend era una nona una che non stava la weekend non andava san bimbi na weekend di bando ho sotto con anche te non da morire poco malo da vita e va a rotta la colla non da burla se mi ne vuole la weekend da quello se te la gali da u va a cusana colla non nona e do ci con la nona nona ti ho te la gala nona matte di vita non la sala da quello me sulle weekend enang kena ngor sa kan mimbi kita mondo uso ta bandende beta kaku ndo ya ro to to se vieto kena vaka to to na veka e sember ni kena ngau na vekenda do vaka bulela ndo sho ba ndo tu no tu mangoka nei bo so so we so na ngau ni dai ya ma bali mo san sembiri ke na ngau na bo tan bo so so bo witi ka ko ni ngalo bo wo wo na mok e ma bali ni sembara nga ni ni don don no mo mo to ke na so we ta ko so ba sa lo to ke ne tu lo chuma ngo por ni ro me fe so to ya lo mo mo lo sa ka ko no vibita ka na ka so ra ni ko re bu mo i wa na ko si bu si bu na no da ko ko ka lo su na ni de ni bu la su na ko ko su na ni ya su na ka ke na tu ta ra kwa do ya lo ma lo ka ko ni wa ri ri ta ka ko ni wa ku sa na no na ngo na ko ni ka mo ko to ri ko ma lo bo so to ma de de o so te wan de ko mo ri ba ma lo na ngo ni sa ni ko ene kena tau kene na mi kai wangaro utaka tuna kalu ene kena ngauna. Sapa kote ke ho paula, me ta tau usota maka tete. Wangaro tibu ni kua na kangu, usanga ni kalana ngauna lago thuruma, usanga ni kalana kako masu lago wuri, usanga ni kalana kako ngandre mo sa tau kena, au wina katika ngu kai wibu ni kua, mo kako ni wangariri itaka na ngauna ni kalu. Poso tole ko ba malo mo so to toka van din ke men din den no mo so to toka no mo wa to no mo wa wa to he na buru buru to tole ko san do ndre ndre na wa wa na sigren da wa wa na sigren da wa raka na ngau na do mo so ti bila sa te ke men ba chi to to ya san do wa wu lenga din da kusata na ngau ni kalo ni sembere ni matua na ke na ngau na san do me wa me a to to kemuni ni ga kani miltini tu na ba kasa mongo e rani ta ba tu sani ku e menda marro ya ke ba ke ba roti mai pa muru muri ro ta ba tu sango ro ba muru muri ro ta ba tu sango le no mu ba tu tu sa e na ta tau ni pole ki e so wa muru muri ro na no no ta ba tu sa a una marro ya kala veta vaki le yalo yalo ni nongu wakambauti Jesu Kristo, ke na nona lotu, ke waka, au ya lo molu molu musara, ka ya lo malua, ka da usota mga dende. Enda na marore ya, rabi wakani, enda na la beka, na yale ya lo ndine ni lotu. Kaya feso ya, nga rabi meray da na lotu ndine. Baleta, na kalote ya, na sandone ya la yale borretiko, Rala ko mi kornida, rala ko Roma. Era na tao ang Efeso, mati na yalo ni kaluma ta kao. Ia viva ka malaiti. Ia. Nga iti mo lo te Efeso, ka ka mga pula. To yalo mo lumo lumo, to yalo malua. Do mo sato mga dindi. Balita da, ngori na vahari te kikina, na lutu indi na nola na tulo, kambuli lo mana ni ke ngoro ngoro. Kwa ito na mbole mbole li muli kya. Bikenda ni ko. Menda kutele ito mai. Me yalo yalo ni lutu ma Kristo na gulo na bulikin. Sanda me bulutu na gulo li mungo Australia. Sana rawa ni da vea kusata. Sana rawa ni da baka wele wele ta. Na rire ni lutu. Nogu ito tau inda indai. Nogu ito tau inda indai. Ke ito na kame da marora. Ke na nuan da bulo. Da marora na luti Kristo Kristo. Ke ne yalo yalo. Me baka vevi e bote ki na nona luti. Ke na rawa na ke baka ito na kamata. Baka mbauti Jesu. E tamata yalo mol mol lumo. E tamata e lo manua, ke tamata ndo o sota maga dite. O ni tanga ni rani, mukite nda na vakasa mongo, nda lago ni singe ndi ndai. Pagana nga taka chuka. Pagana nga taka chuka ya singe ndi ndai. O na rani nga thoma ya ni nga ure maro taka na kuru. O vila tuka, kruwe maro taka tuna ka no mumbulu. Koe vi suri vi kwe, tu ne kena nga ura, tu ne kena sala. Yalo mulu mulu mu, yalo malua, o sota maga dite. O na taktu kena, ona na nomu na kena sala, kena ngore, kena sala. Merani, vama, magaritaki. Nyo chishu, oko ena teukini lutu. Sa bulati ko ena nomu mula, nomu mula. Sa vye vye mbue velitu na kena nroti. Kima misa vaka vini vina ka viki muni. Nani mami kalu ena matake ende hindai. Kima mi vaka vini vina kataka na rara muni nomu ni wasa tamai kima. Wasa me volako pula ki Efeso. Indua na imala mala ikipi ni kima. Ni kima nura ni marra ke na nungu ni lotu ni vio kani miti ki teo ni. E na vura vura ke mai mburi ko sama sule kila. Vira na tiku wole na vuno alivu ka Australia. Sere nera maka tunde ni tiku. O masu tamma kuna faka faka ni nungu ni alo tamu. Sa tiku riru tiku. turang amera sata mate alo mol molumo merkela ni ko ni bulati ko na klo ke muni na vuri vuri kai takatak ke kakele ke no non ro bolo sa maso ke to mabu merdo kela na klo ber sule ni ke muni na dezer ke no wangi lai ni do muni do tua turang amera mate alo malu sa na klo rakakuli do waku so ko so taka serwa galiri tera no muni ngaula ke no muni sala na klo no ni sandina turang Nu ni sa do yang tak nak kau ni lah rezeki me ada me pakai kil. Suri biru ni aku suat sama kat dia. Kita sama kau biru biru nak wiki muni lupa tak ni kuat. Kita bisa kira ada nomor ni awak tahu me kibir kima. Ukir kima bikin me bulat tak. Ini kau bikin me itu ni walau walau mo. Kita bila bikin me bulat kira tu me kira kira orang ni bulat kira. Kita kau ni bawa sini kima dengan nomor ni kau kau. Aku mas sama kau ni ada ikhlas tu. Sembutir nak lupa muni. Tarir boleh sedekat dai, tumberir lah kalau ada nombor utam, maka detekir tu rasa rara mah, kena dini nombor bosan, maka dimuir nombor orang besar masuk, kau boleh beri belak, sehingga ini boleh apa tapi kita menerai Yesus Kristus dan lumer ini, karena ini mami turan, saya tu meni mami maka mula, amen. Nasa boleh pernah buat tu dengan kemarin itu maka dia tomat.
0: Amen.

Ia e langi langi e tu toka ti kona no nei sera una kalu ina non tambula e na vinga una tau dhaka sara. Ni te yanda tale manda na turanga marama dhurubunga ne lewa ki kimuni na lalai. O ni singa isi amati kumai. E na mataka vina ni kua e na sala ni kakamura ki ongo. Ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Ondo vinga rabi tiko e ni kina e na viva karawa i tau dhako. E da baka vini vinaka baka lemu ni da saronga dha weti na nonde i vanga baka yalo. Kasa masula ki tale tiko nga. Na nonde i lako lako e na singa ni mataka. Mai wana i talo tala vinga rabi tiko boli baka ngande e na vono lemu ngo serne. Na sekretari Levu ni AOG sen Assemblies of God may viti katiko boli serne ena mataka vinahani kuwa. Da baka bin binaki na baka levu ni rando suleti kuna non rangauna na baka levu taltala na nomuni suleti kuna muni ngauna ena mataka vinaka enda indai. Ia be kemuni na lubi viti o ni sasi amati kumahi ya nasali kakamura kiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 au sabaka enda rarama tiko ya nihiwe kemuni tautok sara. Puno tapa nga usi amati kumahi kina ena mataka vinaka ni kua. Keo iko singa ya nati kumahi na muadhe ena mataka vinaka ni kua au sabaka enda kapa kambula tiko ya nihiwe kemuni. Begi ko sa baka rorong tiko ndo tonggore be kemuni na bilo wei katakata kao sa ndambi tiko ena nomu loma ni living room sena nomu loma ni motoka sena loma ni nomu rumu o se amati kumahi mai ana vinga ravi ana mataka vina ka indi nda yo sa vaka yanra vaka mbula tiga ni ve kemni ana mataka vina ni ko ve kemni na sa mati ko mena vola mata ana mataka vina ka indi nda yo sa vaka yanra ka vaka mbula tali tiga nga yani i ve kemni ana mataka vina ni ko vaka mbula tini na totoka tiga na mbula totoka tiga na vinga ravi ana singa vina ka indi nda vaka bimbi na buguni no na vosa endro ngoda ana mataka vina ni ko me da vaka malmalu muta kenda na vaka malmalu muta kana londa me da lu malu ka lu malmalu mu berau ni darawa te kena na mbula be baharu te kena na kalu. Ye mataka vina ni kwa, au sa na te paka na tika ni bekim ni tawdok sara na italtala. Gase ni beba lotu, mata lotu, tawdok sara yangu i Kristo. Ena mataka vina ka indi nda, au sa paka na rara matika ni bekim ni. Ena bungu ni benga rabi o ni benga rabi tiko kina, bekim ni na randini na ibuke buke yanga, bekim ni na ibuke buke ni taltala, na leo ni matambose, leo ni tuirara, na bekim ndo na katolika, bekim ndo na father, bekim ndo na benga rabi, ena lotu wa katolika, ena mataka vina ni kwa. Au sa bekim nda bai kabe baka na tika ni bekim ni, ena mataka vina ka indi nda. Wikim ni talanga na lotu kavitu, na Seventh Day Adventist, ni sa vingarabitiko, na singa binaka indi indai. Sabaka yang raka baka mbula tiga ni hiwe kimu ni ena mataka vina ni kwa. Na yasa Australia dhaba nga dobe inga rabi kina. Keo siyama tiko maya na mataka vina ni kwa. Sabaka yang raka baka mbula tiga ni hiwe kimu ni ena mataka vina ka ena indai. Baka mbuti ni natotoka tiko na vinga rabi. Ena mataka vina ni kwa kata tiko bata keda nga ongo. Ena ndua gana inaki. Ena bugu ni vinga rabi. Nda vinga rabi kina ena loma ni nonda tuk tiko baka lotu. Oya ambe baka lesu itiko na yalo. Me lesu wana kalu. Ena baka tau tiyo iti ni nga ono ongo. Ia be ike mundo na leo ni AOG Fiji ndo tiko boli baka ngande ongo e Australia. Ma inga rabi tiko endo na buli. Ndo na beba katakatari. Ena mataka vinaka ni kuwa ndo tiko boli ngobe kemi ni naturanga na superintendent tala Moses Adakau Randini kemi ni talanga Randini ena mataka vinaka ni kuwa na mnuru tiko boli baka ngande ongo sabaka ya naka baka mbula tiko yani na domo iviti eserne iwi kemi nrao mission director tala Alipate Adakau ena vinaka talatala ena mataka vinaka ni kuwa baka mbauti ni natotoka tiko ena buku ni nonragarabi tiko ira na Luvenda nonrabaka tiko ena bebo notani eso merlaki wasiati ko kina na itu tugu binaka sena kospeli ena mataka binaka ni ko tiko boli bang ngande ongo Australia au saba kaya ndaka baka bula tiko ani ki veke muni ena mataka binaka ende dai a veke muni na sekretari lemu venga rabiti ko ana mataka binaka ni ko ana non da sal ni kaka muraki ongo tala fil kesa saba kaya ndati ko ani veke muni ena mataka binaka ende dai tal tal orisi ba ana tal tinga ani veke muni ena mataka binaka ni ko ba mbuti ni na to tokati ko na ngande ena buku ni kana beta bi be kai me ba kaya dori ena buku tiko nga ni songo songo lotu oni be siko tiko me kina me kima mi me ba ka ndai tai ka ba ka labete dake ena buku ni venga rabi er venga rabi tiko kina oira na tamata ni kalo ena bonua ongo o serne.
Apa yang rahab bulat tiga ni hibik kem do to sara ena mata ka vinaka ende dai ya tendo mundang ana serva ku speli we ke anda ena mata ka vinani kuwa mena non da to do sar ti kumanda ena bugu ni ben karabi ena ben karabi ti ku kina ena singa vinaka ende dai na serongo ena da ke sara

mataka vinaka nikuwa. Yena mata vina nikuwa nando mwibiti eserne rokoba kando katiko na lawa ningele enda mutuka senda salewena tiko ena ngaunongo. Enda baka numira kina na kena matua era sambale ani wira simbule tiko. Kei ira na kena kawa tamata. Wayanga wira na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka vina nikuwa nda baka vina vina baka lebu ya nabuku ni ya... stese ni vina angosi na sali ni kaka mbura kiongo enda maivinga rabiti ukina na ito keika enda virongo hithi ndomoti ukina waya nando mwibiti eserne ena radio 2 triple OFM 98.5 ni toko ni tiko maina toko na tiko na Liverpool City Church Liverpool City Church nabuku ni velutaki ni talatala Chiu Valvatu ke talatala William Valvatu kirito na ibuke buki ni talatala talatala Jeff Jones talatala Ruby Jones talatala Les ke talatala Tonga ena buku ni venga rabiwa yake na matapu wale ni Liverpool City Church erito utoko na tiko kina na nonda ngauna vina kongo ena vipakaro waito udoko roti kina vikenda naito ukei menda virungo di ndomo tiko ena bata bata ni venga rabi ongo ni ndomo ibiti eserne ena FM 98.5 Ya na buku ni bingka rabi ya na singa ni mataka erto sa veisur etitiko ya ni na wali ni lotu na Liverpool City Church. Ya na buku ni bingka rabi singa ni mataka tiga butiko na nonruto lotu ya na tin na kaloko ya na mataka leilai ni mataka. Ka toka na nonruto wali ni lotu ya na 25 Big Street e Liverpool. Toka bimbasa inga ke na park levu siya na wali ni mbulu levu e Liverpool. Rarosar na ke na reidi na wali ni lotu ongo ke bakao tiko boli bak ngande. Ngande tiko na bunu lebu ngosterne ka o tiko ena ya sa sa ba Liverpool we ke muni talanga na tiko ba ka bol bol iti Liverpool erto sa be sureti tiko ena na Liverpool City Church ke ka se ngin dona bunu o ngol kina ena buku ni soklo ena singa ni mataka a norto bal ni lo tale tiko ena dua walu lima Big Street Liverpool ena kare tuku tuku ba matata giringiriani ena sai ba lima dua walu rono tolu saiba rua ena buku ni venga rabi ni nonto sokalo ena singa ni mataka ya tiko ninda stik nga ena Liverpool City Church endo ni lako lako ena lako tiko i Canada kaya dana tiko na Women's Global ka vili utagi tiko kina na talatala ni Liverpool City Church talatala Chiu Valvatu na lako lako ongo dolara rambatu Vesure tiko ya ni wiki mni na marama, wiki mni na turanga, wiki mni na italtala, kepa kao ni vya ngole, ena ilako lako ongo. Ena biumbiu tiko na ilako lako ongo, ena ika tini ka vani singa. Ena laki tini tiko mbeka na singa na conference ongo. Ena eba kachiko na conference, waya na Women's Global. Sa vida na marama era sa baka iyo tiko, meron na toko na tiko na ilako lako ongo, pati kay talatala chubal vatu. Ya, o yuko kaya baka ondo, baka rurunga tiko maya na mataka pinangani kuwa, o biya nga andi Canada, o biya lako talanga li, we toko ni tu, ena buku ni conference ongo. Sa ningirigira talanga yani, ena namba batanga ya, na saiba ba limandua, walu ruono, tolu saiba rua, ena buku ni kena itukutuku baka matata. Kaya na Liverpool City Church, toko na tiko, na nanda ngauna vina Congo, na ndomu ibiti eserne, ena radio 2 triple O, FM 98.5, ubingara, dubingara vitika ni kina, ena vipakara wai tau doko. Yati ndomu na nga sera bako speli, hoi kose nga isiama tiko mai, wiki mani na siama tiko mai na iwala mata, mbulo tau chiu, na wale na siama tiko mai na mataka vina ni kuma na siasa baka Liverpool. Wiki mdo wa... Dito ka na vinaka baka lebo na siyama tiko mai, ena mataka vinaka ni kuwa tal-tal vande, baka rong sar tiko may viti, ena mataka vinaka ni kuwa, wikim doon na siyama tiko may viti, sa baka vinaka tiko yani, ena mataka vinaka ni kuwa, yes, mara lala vinaka baka lebo, tablengu, na siyama tiko mai, ena mataka vinaka, hindi, hindi, baka mabuti, hindi totoka tiko yani, na vinga rabi yungo, ena mataka vinaka ni kuwa, yate ndo malaka na serwa ko speli, wikim ni na lube viti, yoni sa vinga rabi tiko, ena puno lebo ngo serne, lebo sarera so tiko baka matakalilay ena buku ni Venga Ravi sa baka yandra ka ser talangaw ko o ni nanumikina ena mataka vinaka enday-day.

and the Babi Vinava Lewin of Uniseroya and Mataka Vinaka and the Indai. Mataka Vinani Kua and Doganitu Tuku and Vivekamurakitikoani, Vuana Nalotu near San Ora, and Abaka Vertico and Kavi Vinaka and the Devikim Donaka Vinguna Sana Eva, Savo Nakoro Umbunalawa Kirakiraki. Sanu we amu ba ka kabruke an weekenda na non dalu uvaya vinikua ena brother I come lay memorial church duan dua viwa Macquarie Street e Parmata brother I gona olla ka loko vaya vinikua ke ba ka o ba on la la ngole ani ke ba ka ba ka yesa apo so I komanda ha ena ma ka vina ka nikua vikem dona sana e ini ka ba ni nonda o wanua lo mani mai rā, na nonda o lo o dhoko vaa, na lo o vaa, e na yavi vinaka nikua. Ngole ani waka leo lebu sa iku ngana nonda ndui avi, e na buku ni veika me apaka I avi eni niya, me alei wa stea vaa, ni wo ina lo o. Sano, na sano e paongo, saibo na koro umbu, na lawa, keira kiraki, nonda o lo o vaa yavi nikua. Nibe uku ni aki yani weke muni talanga na bawati ra blochiu era mataka vinaka nikua wakake na weke muni na vasu weke muni na vakawati tani sasureti rarambati ko yani ena buku ni lotu ongo ni sana vakaturanga ora wakai dhuritiko maina lay memorial church duan diwa Macquarie Street e Parmata. Yeah, tentu mendengar serba ku spill weekend dan mata kami dengan ikua. Mendana vevo tei tiko kena, menda vevina numi tiko kena veiko, maru taka tiko na numusinga ni suzu, ena mata kami naka indai indai. Happy birthday, siya sabah kang harabo tina numusinga ni suzu, happy belated birthday, veiko ena mata kami naka indai indai. Na serongo, ona numi tali tiko ngaki, na veke muni na matua, serta langango, ona numi kina, ena mataka vinaka and they die.

Ia monro be ve, se monro ki ve, o chisu ngana sala, eh? Ena mataka vi naka ni kuanda, baka vima naka lewe, ena buku ni sero ya, endo na turanga, endo urongo lewe tu, ena butura rani langa sere, maina nanda pa nolo manye meviti, o se kove rai koro. Enda baka vima naka tiko ni ve, ve ve sau teki tiko na, ni moul teki tiko na mbula ni tamata. Yo muna nga anu nungu kilei se kove, endo langa sere tu nga, ena sere baka burubura. Bala tani ndo lai katukato ni anive kito ina SPR. Enda baka vima naka ki baka lewe, ena buku ni ve moul taki, se ve baka kuku taki, se ve yabalati, ve baka yabalati, ura ni kaya, ni turanga o chisu ka raokina. Me veisau kina o naturanga ndaulanga se rongo o se kove rekoro. O ndorongo datu, ni ndaungande mai Australia, o kwa ndau mai live sarti nga ena vale ni wale si ongo. Ndau mai ngiringiri sartu nga mingi, langatu na nona sere live. Ena vale ni wale si ongo, ni ndomu ivite sere ne, ena radio 2 triple O FM 98.5. Kwa ndo vingarabiti kwa inikina. Veira na vingarabiti kwa inikina. Era samba leani. Meadha vati kumayana singa vinaka ndi ndai. Yeta baka vivinakina na buku nisero ya. Monro iwe. Siamula nroki iwe. Ochisunga na mona nrokina. Ena vinga una todo sara. Ye mataka vinani kwa. Liverpool City Church. Etoko na tiko. Na nanda nga una vinaka ongo. Roti kini vikenda. Menda virungo di ndomo tiko. Ena batabata ni vingarabi ongo ni FM 98.5. Ni ndomo iwiti ya serne. Ena Radio 2 Triple O. Nda baka vivinakina vi Liverpool City Church. Ena kena toko ni tiko, kasa vitha bata maina embaki na nona toko na tiko, na nonda ngauna vinaka ongo. Kena iliuliu taliti nga, se head convener taliti nga, na italtala ni Liverpool City Church, o talitala chubale batu, ena mataka vinaka ende indai. Yen dollar ramba talitu nga, weekend ato dho sara, kema kaenda vien do bata kena Liverpool City Church, ena kena toko ni tiko na nonda ngauna vinaka ongo, endo to toka tiko kina, balata nindo may kamuragi tiko kina, na itukutuku, na itukutuku minda kilabata tiko, seadaba eada na vesa ni koro enda tiko kina. Ongona nonda steseni, ongona nonda ngauna ni kakamuraki, ena nonda bosa baka ito kei. Kema kai tiko eso na itukutuku, se eso na fundraising, o via fundraising kina, o iko tiko baka ngande, rao ni ko baka yang taka, platform ongo, sena basal ni kakamuraki ongo, mo me kamuraki kina, mera ninda veibu kei, ka nda vei reivi, na itau kei, enda tiko, ena vono lebu ongo stire, baka bimbi tiko, wiki enda tu eserne. Wiki mdo talangana vei state todo kaya Australia, na sal ni kakamuraki ongo, en dola talitu nga wiki muni, kewa kao ni vina kata me sona itukutuku, me kamuraki ani. Ia, muni na kai ngiringir nga ena saiba bali mandua waluruono tolu saiba rua ena kena itukutuku bak matata ni kena ilakolako ni toko ni ngauna binak na nanda ngauna binak Congo ke baka wi toko na toko ni wi toko ni wana Liverpool City Church yete ndumana na serva ku spill weekend ena mataka binak ni kuwa. Meda na vena numi tiko nga kina, ena buku ni venga ravi, ena singa vinaka ende indai. Baka mbouti ni na totoka tiko na venga ravi, enda venga ravi tiko kina, ena singa ni kua. Kewa kao venga ravi tiko, ena vende lana, sena vembuda, sena veitoka itua, sena vemba ravi eserne. Au sa baka yanda ka baka mbula tiko aniki veke munike, o senga isema tiko mai. Na serta langa ongo, oni sana numi kina. Kasa masula ki woti tali tiko nga na nonda mbula ke na nonda ilako lako. Ni ngaravi tabi ena singa ni kuwa ke na vei singa satu ya matanda. Na serba kosi peli yongo e nonda talemanda ena mataka vinaka e ndendai.

Yen tapa mi mira vale buena poco ni cerro ya en mataka vina ka inde dai. En mataka vina ni kwa e ve ba na numiti nga ya ni na ndomo ibiti ser ne. Di na nga ni ti ko na bono le bongo ya na bungu ni ve ka ya da ti ko na nda bono lo mani me ibiti. Vaka me vaka na na ya wira na wira na lakoti ko ina wasa wasa. En da ronga de na ena social media ena buku ni nartu ortu na leo ono na ortu na daka daka waka maten tu ena tambana ni mbula ena nartu diriboli tiko ena wasa wasa ya tolu sanga bulka ono na ya ua ya enda baka binibina katiko buwana kalu ni baka yanga takir tiko irongo mera vei baka mbula itiko vei ira na tobi mate vei maru itiko kena na kalu ni kila tiko na kalu ni seti kona vika edo donu merto baka utiva e burburu ena burburu ongo. Yes, abaka pimina kataki teliti nga na nomu ni masu lebu sarana vei celebration e dhakatiko vei baka maru taki e dhakatiko ena bukundu to wira na wekandra wira ni tol sanga bulka wono na ya uo ya nirto dhambeti mbula rito mbula vinaka kede mea dhapati kumaina ngao nikua santa baka vina vina kataka nga kina na nakaluongo ena buku ni nona vei mararoi. Ena buku talanga ni baka dhalaka enda weyado ingo ni sala maina nonda panua. Enda ronga tatale tiko nga ena social media. Ya enda saba ka vinivina ka tiko nga buwana klo. Weke enda simbula tiko ena ngonongo. Menda na vina numi tiko nga ena masu. Menda vei wakat katari tiko ena vei ngona todo kusara. Kepa ka enda tiko ikeo ira na matapu vale maiviti. Mera dauna numi tiko ena nonda masu. Ena buku ni weka sa ayado tiko maiviti ena ngona vinaka ongo. Bakata lang kina na binding dingi sa roro tiko mai sa tiko ngo ay matanda. Iya, nanomu itonga, nakao tonga, e nomu ding dingi sar ngawi ko. Iya, motonga nga bakan dodon. O we na matintu se we na pati e ona numa dina we liutai ka liutai we liutai ki vinaka e na buku ni nanda pa nuolo mani mai viti. Wambote sotalanga na so talaga ersa wabu kiti ko ngo era buku ti nga ni vending ding iyo ya iya na no mitonga na no mitonga nga oi ko nga bakata ki ko mona lewa si ko bakatu lewa ki na era buku ni ding dingi ona dingi taka era buku ni vending dingi sa toko kotongo e matanda iya tendo na ano serva ko speli wekanda menta na nanu mito zo kina ena mataka vina ka indendai na bunu ada banga ose ama tiko mai kina veke muni na sama tiko mai nei bola mata veke muni na tiko boli baka ngande ena bunu le bongo sternese Australia raramba ke ose ama tiko mai ena mataka vina ni ko dona na ma kitiko mai se ona ngai rongo da baka malua na kaka muraki ongo ena bola mata na se rongo sana nu mitalanga kina ena mataka vina ni ko mata mata sarti ko serne aba mo tini na marro tiko na bula darma tiko na kena isulu be marro tiko na bula ena mataka vina ka ni ko yena serongo non da talmanda ena mataka vina ka e dendai. Terry Burton kena nomu ilaulawa mai Canberra sa serta lang ang gondo sana numikina era mataka vinaka ni kuwa.

Iana, wewakana numi talanga yani, ena wuku ni lotu ena kavina ni kuwa. Lotu ni asanora, ena waka evertiko ena kavina dendai, ena Lay Memorial Church. Tiko ena nduwa diwa, e Parramatta. Macquarie Fields e Parramatta. Ni ave ni kina waka leo lewu, sa tiko na nomu nindu itavi, na veya sana, ne eva, oyana esano seivo, rakiraki na lawa ke na kortumbu. Tiko na mundo I wase wase ni doi niti kwa mundo na kautayani mendo na laki wendo vitaka vata ni oti na mundo lotu. Lotu ni asanora, suwe sure tirara mbatu yani we kemundo may kandavo na ronga lau kemundo nungu matangali. We sure tu yani na sanavatu rangora ena buku ni nortu lotu ena kavinani kwa. We kemuni na vasu, we kemuni na vakawati tani, we kemuni na vakawati yani, we kemuni na ndawai. Na ni sasure tu yani ena buku ni lotu ongo ena vakayadur tiko ena ndondo diwa Macquarie Fields e Parramatta. Macquarie Street ni wasata, Macquarie Street e Parramatta. Oya na nondoto wal ni lotu na Lay Memorial Church. Ningole ni kina waka lewelewu tolu na kaloko ena ya kavi ni kuwa. Ya menda, wasia menda ngayon doon ay doon na sere ang gome nonro ira na susubo kay Viti era tiko na nonro talendi ena gito, tiko na nonro talendi ena lang sere, tiko na vi talendi tale sa ira na susubo ni nonda pa nolama ni may Viti. Na sere ang go, meron na nanun manda nga kina ena mataka vinaka hindi dahi. Wiko talaga, wiko mo ni talaga na kota tiko na itutuko vinaka sa nakospeli ena wasa pasivika waka kina na vesa iburbur taleso. Na sere ang go, onisa na numi kina ena mataka vinaka hindi dahi.